mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kejila osu elekejo odun 2026 o gbogbo li e dide o ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa tun re o gege bi woli odekunle epafras bi mo se mo so pe ninu awon ojo to nbe ninu ose awon ojo meta kan nbe ti eniyan ko gbodo fi se awewa enikan ni bi ojo wo alakoko ojo sunday bibeli ni ranti ojo isimi lati yasi mimo ojo agbara ni so gbogbo eyan omo olohun ojo elekeji oni ojo bi oni bayi ojo anu bi elei se wa roni to je ojo anu bayi awon oni awon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti ebo mo fin ni ojo ti ebo mo down awon oni bibeli gbagbo pe oni lojo anu oloje a fi ipade aduwa wa si ru oni bayi ojo jimo to ni ojo keta ani ru oni bayi aduwa meta kan be ti olohun ki ko enikan ni e sa wo e mo bo nbi pepe na gbogbo eyin te fe iran lowo olohun ba se jo mu bo e mo bo nibi pepe oni lojo anu aduwa meta kan be ti olohun ki ko alakoko on laduwa fun ope adu ope se ri meta yen emi o wa fi kan kun loni adu ope olohun ki ko ko so gbon to fe dashi bibeli ni eho iwa yo si oluwa e fi ayo sin e wa ti enu ona re teyin ti ope ati si agbala re teyin ti yin e ma dupe fun eyin wo le fe je ajo dupe mummy e ma bo nibi pepe e je ajo dupe orin meji la gbe soke engineer e ba n gbe orin yen soke ti pastor mrs temitayo ka koko fi dupe lowo e igba to ba ya a to fi mi si labi

go ogo fun mesaya e ja jo dupe lowo baba agbalagba oye oni majemu ara and je so gbogbo eleyi de mimo to ba kun fun ope to mo dupe o le wa surrounded mo so nkankan cultivate the attitude of gratitude. I want you to cultivate the attitude of gratitude. Eni kan kin dai wa wi mo fe ko gigi ko dewa ko di wa si re ke yan mo dupe te ba re nti mo dupe won iwale asiri ni o. When you are thankful, your thank will always be full. En te ba ri ti mo dupe owo re o le kan sale apo o lo bi je pe gbogbo awon ti mo se testimony a le koyan won kere je le dagbon ka kan jo ka fi ope ka fe se rajo laaro Wednesday ka to gbadua keji ti Olorun ki ko mo wa ni mo so di merin laaro ta ba wa de church awon kan be ti anjo mo church ti won ti gba apere iran lowo ni fun lapere iran lowo engineer e mo ti je pastor missis o pale mo e pe won eyin te fe ran lowo da bo mo jojo bi ru mi bayi mo di kuku kokan mo mi awa ba dowo po sa. Arrivé ton bas, nous devons aller.

0: mi ma bo yo ndupe bo yo njo bo ya nu e ndun eni to ba pade alaanu ni bo se wa yen o di dada ko angeli si o olorun wa gbe oga o adupe lowo e oba to ndari afefe ada ogo pada fun o o se gan o e ja gbadua keji ti olorun ki ko enikan ni kini adua fun idari ji ese so o ti gbari o ni bi emi ba nsami ese ko si eni to le duo bibeli so wi pe gbogbo eni to ba gba ese laaye ninu okan re o ni adua re papa yo je ira ngwaju olohun. If I regard iniquity in my heart, only the prayer of that person will be an abomination. Se mo ti an pe ni rira abomination. So ko sogbon teyan le da mummy se ni jora yin loju se le kunle daddy se le kunle pe baba dari ese mi ji mi oju ba yan na lo beyan ba ti mese lese nko won ni oni pe lori ikunle ese to nda yen so fun mo ri awon eniyan ni jo Sunday ni program ta se ni ijere bi won se ngbadua ti won tun kun pa won ni seyun mo mo ra awon eyan ti won do bale ti won lawo ni fafa ku fa ma won ni mumuku mu mo mo ba won yo mo ba won yo mo rogun logun awon to gba Jesu gege bi oluwa to lugba la won. I was happy. Now bi won na se wa nbe yin o to biju esa kan o kan ra kunle ku ni baba darije mi o ni se be mo otan ladua keta ati kerin ti mo fe gba o ba sise lara re o oluwa oni bi wo ba nsami ese ta lo le duo ati kunle waju re o sugbon idarije nbe lodu e ka le ba ma beru e gbogbo ese lero loro ati ni se nitori iku atajinde re dariji wa laro gbogbo eni tin bo mi kakakiri aye dari ese wajiwa in the name of Jesus Christ ogo ni fun o Jesu oluwa wa. Now eja dide nle eja gbadua keta ka to gbele kerin elekerin inu oro ni ma ti tibo mo fe soro laro yi mama ambo service loni o ago mejo abo oni isin alakoko bere elekeje o bere ni ago merin lati iworodu ewo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ye pepe yo pomo angbara di fun ipade majemu covenant prayer ni ojo Friday oni wakati ka abo lati join gbogbo eyin omo olorun kakakiri agbalaye to ti wa comfort life ri boyo ti debe ri o ti wa si church yen ri o wa mo emi olorun kan ni ba mi pade oni ka bo n pade ninu auditorium wa titun just for 1.5 hours time to ba wa convenient fun oni a si di adua yen ni ago mefa ni idaji ni ojo Friday yo pari titi ago meje abo laaro mo lo bi ise re eyin to ba se pe te fe wa niyan to ba se pe lago mesan lo fe wa ko ba nkankan je to ba se pa lago meji lani 1.5 hours ni to ba se pa lago meta osan to ba se pa lago mefa irole lo fe lojo Friday to ba se pa lago mesan ale lo fe dede ko ba se pa lago meji lohun lo fe enikan ni tin ba wa ta lago mesan se ni lo le mo ife lo le mo ko ba nkankan je ba se gbadua ni agba yipo niyan enikan ni ki la nbo wa se on kan nbo wa jeje to ba wa di on the 7 lojo birthday wuli odekunle ma wa fase si eje yen ni pe baba ku to di August odun tin bo se nkan bayi ninu aye mi mo ro bo ti ye yin so bo ba ti gbadua wakati kan abo re tan ma o ba mi nbe ma wa nbe throughout ni mi o ni ku nu church titi ti o fi daro ojo keji be ni ma mo lago ma mo gbadua fun yin wa mo jeje ma so nkan ti emi olorun ni ki so fun yin iyen lo be adua keta ti olorun ki ko o ladua nu gbogbo eyan gbe owo soke wa ni baba sanu fun mi ran mi lowo ko sibi to ba ti le dako anu iran lowo gbodo tele o le lekerin olorun jo kini o to su loni sanu mi lori oro ise mi nipa ti iwe igbelu mi nipa ti education mi nipa toro ati loko isu atenumoran ki jona olorun le ran lowo oba ba ni se ni loruko oba ba to ma ti temi mimo iran lowo dide fun o ni gbogbo ojo aye re in the name of Jesus ekigbe yo ran mi lowo yo sanu mi mo ti mu po bayen oni laarin odun ma so ise mi ji olorun lo soro oni ti n ba binu ma si ran ti anu mi ki olorun ko sanu fun o ki olorun ko sanu fa won mo re o gbogbo eni tin bo mi laaro yi wa ra anu gba ipinu olorun fun aye re yo di mi muse in the name of Jesus Christ an eje nfe le ikun kin sare ya yin kin sare so ile iwole loni lo mi wa di number eleketa omi number 3 la fe lo an dajo omi boya osese nba wa join for the first time to ba ti di 6:30 nisin lo wa bottle water kan iba se po oro o le bu sinu e omi yen la lo ojo mewa la fi sa omi mewa jo omi mewa yen nikan la fi we nkan merin la nse si omi lagbara olohun iwo na join wa laaro yi odekunle epafras lori youtube odekunle epafras na ma wa lori facebook tiktok ni 6:30 join mi nbe bi go se nje ti olohun and gbogbo eyin te wa ni uk lagbara olohun to ba di tuesday on the 18 iyen ni pe next week tuesday eba mi so fun awon eyan yin bo ba si fe gba flyer tin ba ti pari nisin ma fun yin ni number bo laaro yi kin to mo bossi ka to bossi nu agba mi eto ni church ago mefa bo loni ni ma wa lori facebook omi wa di meta bayi mo wo nti o sele ti tele gan itanle now e wa gbon ti mo fe so igbogbo le gbogbo eyan omo olodun jake jadu aye e gbon ti mo fe wi e wo nti mama iso ka fi gbadua ka to gbadua number 4 am bon church loni e pe mama yi kin sare gbo bo lo se ba nbe wo
1: jo ti mo ti mo comfort light ni banu je ti pin lojo ti mo